0: Ya munti ni ye pao. Minim se ya kana brofo na batia se dia. O kire se bibi dia dom. Na dom ya dia. Wa ho odin wnyansa obibia ntumi nya. Na ye ton so a wntumi nto. Na so ye dia ma wo kwa. Ana o se. A free gun na copying we are see baby
1: 104.5
0: nyina no ni nyankopon
2: amen
0: ana nya sa na okan
2: sa na sa
1: bebe
0: oko can 141 I was say adum we nejo maya oh yeah.